0: tinatungtong ingatan ano tekan ako waging sir.
1: Yak! Coba masing dareket diuk na kakaula. Sabab kaula ayam.